Le nakipagka kukula ako at kung mas mo sila ni Chem sa song. Mahalas na kahit. Namusaw at my quick cooks. I know that chapatit Heaven.